0: Un parapasi, so de masu mauni. Un plan a mi viri, tremolos, ang ama baba. Bolo!
1: Hey yo, Yeti, turn that shit up.